0: kay Pula.
1: Ay, anya nga iya peron, Pula tapos kutat. Brandy Sinisian, say.